sa game number 4 lamang karon mga igsoon ang team San Antonio Spurs doon home court gani karon sa New York Knicks no game 4 home court report balik sa New York Knicks gyapon mga higala pero nakita nato karon mga igsoon nga labaw hinon first quarter pa man lamang ang team of San Antonio Spurs karon mga panahon no sa mga tanan sa tong score ang score nato karon mga higala is 5 against 14 score 5 against 14 lamang of course San Antonio Spurs sa atong first quarter. Bula karon may gala sa New York Knicks free throw si Anonobi. Anonobi free throw karon may gala sa team of team San Antonio Spurs, team New York Knicks. Okay? Free throw and Anonobi. Yes, a basket ang first free throw ni Anonobi. Second free throw ato tanawon may gala. Yang second free throw naa siya karon sa free throw line. Second free throw, basket again by Anonobi. 7 against, a score is 7 against 14. Atong official score, lamang yapon may gala karon ang team San Antonio. Bula karon kang Wemby. Wemby to Vassell. Vassell now, 8-bit. Agi yung champion, nakadula og finals. So inanat ang kinabuhi. Si Shamet, before, ang iyang kinabuhi is volunteer photographer.

0: lugar unsa may imong ibayad anas, so kining kasi mga tao unya kinisang mga maghimo ka og usa ka team magdumpersed.
1: Mm.
0: Tako kani billions ni.
1: Billions.
0: Oh, so
1: sildo man tao.
0: Sildo sa kanala mga player na tagpila ang ilang kontrata ana.
1: Grabe kayo ang kontrata, 360 million.
0: Murag silent na siya, murag silent lang ba?
1: Oh.
0: Pero ang away, sige away lang ta.
1: Away lang ta para masilduhan
0: atong kita sa ang lugar ang NBA.
1: Oh.
0: So kung mahimo maabot sa Game 7 kay daghan mga tanaw. Sayang kay kanang
1: mag-abot ni kaning
0: proceed og kutob lang sa game 5.
1: Mm.
0: Kanang duha ka game magnum proceed. Wala na siya kanabang sayang pila ka billion ang kita og million dollars imong kita og ana.
1: Tama gyud.
0: Unya duha lang na ka adlaw nga di ba duha ka adlaw lang. So mawala siya. Nya siya kag pila ka million dollars ang mawala ana.
1: Ano gun ma?
0: Ano gun kay sumuna nga kung mahimo diha iabot gani nila sa game 7 kay antuyo diha.
1: Nga
0: makita gyud sila.
1: Mindset sa mga businessman magdun Joel.
0: Dili gid mao ginaka ato nang gibsirba unsa may makuha nila. Lugar ang mga tawo malingaw so unsa may na diha kun so, kini negosyo siya.
1: Okay.
0: Para gyapon sa PBA.
1: Negosyo gyapon ba?
0: Negosyo gyapon man ay mga
1: pildi-pildi, pildi-pildi.
0: Oh, nya kanang bayad diha man ibayad po nila kay once nga mo nang maningkamot nga mga NBA ginato kaning mga team kay do na may dako kay nga premium madawat nila ana magnumpersed so muna nga didto kwaon gyapon na bali-bali ba gasto tanan gikan des mga tao na kung imong sayangan nimo ning duha ka game kay gusto lang ka nga game 5 nya champion na wala murag sayang kayo ang duha nga sayang nawala yun. Ang kwarta magnumpersed muna ang atong panlantawan ni ngano nga moabot gini sa game 7 pero ang isla nga pwede kay halata, game 6 na tako to. Pwede. Basta pwede kanina lang ang game 5.
1: Pero murag, kanina dagan, shoot na ni game 6. Ani kay 2-1 man.
0: Kung na game
1: 6,
0: kaya kini kung magpermanente ni, dito na dahil ang ila dahil game 5 na. So, bahala na rin ang, kung ano, next, okay, ang, kung iabang latuson na ang Spurs. Basta kay at least 2-2 sila, so na itulo pa nga ilang awayan. Magnum proceed mo na ang
1: okay.
0: Atong panlantaw, kalabot ini.
1: Okay, salamat atong sports analyst Magnum Joel Acobo. 20 points ang lamang. May gala sa team of San Antonio Spurs karon. Layo pa kay napata second quarter. Okay, paraitas dula. Bula San Antonio Spurs karon. Niya may gala kang Fox. Fox to Champagne. Pius for three. No rebound. New York next. Nagaron kang Brunson. Brunson drives to the lane. Layup is good. Jaren Brunson. 18 points lead na lang ang team mga igsoon sa kinibang San Antonio Spurs. 18 points lead. Aaron Fox now over team San Antonio Spurs. 9 minutes and 46 sa katong second quarter. Fires for three. Ball sign na naman. Harper, 3-point shot by Harper. Nakaroon may galang bula sa team of New York Knicks. 30-51. Lamang may gala ang team of San Antonio. Nakaroon magiging son kang Brunson. Outside pass to... Wala. Rebound na kuha may galang karoon sa team San Antonio Spurs. Harper. Harper now. Dylan Harper. 2-in-1 situation. Outside pass. Pius Portray. Bullseye again. Back-to-back. 3 points of a team. San Antonio Spurs. Grabe gilatos. Gitpag-ayo may gala. 54-30 ang score. 54-30 ang score. Bula may gala. Pabilin magigsoon sa team of New York Knicks. Brunson for 2 points. Jaren Burns.
2: So Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisutan pag-ampo. Kaya itong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang yun ka sa pag-ampo.

0: ng Bulacang Bronson. Bronson, 2-1, outside pass to wala. Nakuha ang bola, may galak karon sa San Antonio Spurs. Nakaroon, may galak kang Fox. Fox, pass to Johnson. Johnson now, pass to Harper. Harper, 11 minutes and 15. Harper, spin, down to the lane. Power move, yes sir. 2 points, Dylan Harper. 92-57 ang score. 17 points lead team San Antonio Spurs. Nakaroon kang Brunson. Challenge Brunson, guarded by Harper. Brunson, 2-in-1 situation this time. Brunson pass to Robinson. Robinson pass to Anonobi. Anonobi inside, wala. Nakuha may galang bula ni Aaron Fox.
1: Aha, 92
0: nakascore.
1: Okay, kini mo na
0: 17 points na magunjuel. Win Maniama. Gikawit lang ang bula magunjuel sa taas. Wimby, wala pa rin.
1: Ay,
0: Nay Paul magunjuel.
1: Ah, mo na ako giingon sa imo.
0: So taas kayo gid. Disod kini mo.
1: Kini nga dagan. So kanina 92 plus saka sa to Paul kwan?
0: Paul counted.
1: Counted.
0: Oh.
1: Ay, so balik 20.
0: So naabot pa gid ang 3 points magunjuel. Mo tuwa gyud ang bula, naabot pa ni Wimby Maniama.
1: Grabe ka taas sa kamot ba?
0: Grabe ka taas sa kawal gyud. Lupe gyud ka basta maka lukso na siya nasa ilalom. Gyud ka.
1: Usod kayo. So grabe ka.
0: So free throw.
1: Free throw.
0: To free throw kang Wimby Maniama magunjuel. First free throw. Pasok
1: oh,
0: ang first
1: so,
0: free throw.
1: Siya, murag 90% din siya shooter.
0: Oh, basta makataas, madungawan ni mong ringgit.
1: Dungawan lang niya ba? Dungawan lang niya ba?
0: Mabuk ka, murag yapag habog kayo di mo i-
1: taas kayo si Wimby Maniama, o niya, liksi.
0: Liksi siya mga pataas.
1: Taas nga liksi ba?
0: Kwan day, idol magyapon ni mo si Kwan, kay Soto, di ba?
1: Ah, layo na kayo.
0: Ha?
1: Ang iyang lihok, mag-numpersed, layo
0: kay Soto, pares basta kataas, si Binpur nga mo kay Soto.
1: Pero si kay Soto, luming.
0: Luming ma?
1: Oh, luming siya. Agoy!
0: Sayang,
1: sayang. Oh, sayang.
0: So 93-55.
1: Oh, 10 minutes and 34 seconds left sa fourth quarter.
0: Brunson. Brunson now over team New York Knicks. Brunson outside pass to Shamet. Wala. Nakuha sa team of San Antonio Spurs.
1: Aptik kayo ah.
0: Aptik kayo. Pasag mo. Tamo kong bula. Fox now. Pass to Harper. Harper back to Fox. De'Aaron Fox. Pass to Harper. Harper for three. Karawan na yun. Sayang.
1: Sayang, sayang.
0: Hapit yun. Hapit. Gilugwa man. Gilugwa.
1: Oh.
0: Bola karon sa New York Knicks. Nakaroon kang Brunson. Brunson, aliyop! Wala. Nakuha ang bola. Balik sa New York Knicks. Bridges!
1: Wala!
0: Wala, yapon! Pagkasayang kay sa bola.
1: Oh, sa muna itong ingon.
0: Ba, didimalas na noon sila.
1: Didimalas sila.
0: Oh. Didimalas na noon. Na ang bola. Enjoy na sa upat na lang. 95-99. Grabe nga dula. 4 minutes and 32. Lamang mga igsoon ang San Antonio Spurs.
1: Yeah, napay 4 minutes.
0: 4 minutes and 32.
1: Taas pa kay may tabo ana.
0: Taas pa kay na 4 minutes. Kani mo idula mag-enjoy. Comeback yun, no? Uh-huh. Comeback yun sila. Balikan nila
1: buhi ang dugo sa mga fans sa New York Knicks.
0: Ang naisipyat sa San Antonio, sige itsa sila sa tres.
1: Oh, muna wala mabantay silang coach. Wala sige na. Itsa.
0: Ayaw na si itsa sa gawas. Oh. Isulod ninyo ang bola
1: kay itsa ka nga way klaro, pataka ka lang.
0: Malas man sila sa outside nga shooting.
1: Oh.
0: Kaya siguro kulba na dito sila sa ilalom. Kaya naman si Wimby.
1: Oh.
0: Rebound, di man sila mabalakas. Rebound sa ilalom. Kaya kung tugpo-tugpo lang, tuplok-tuplok, bakaya man ni Wimby ang bula sa tuplok-tuplok.
1: Napaspasan
0: tuplok.
1: Sila, di ba?
0: Napaspasan.
1: Kanina, 11 points, 2 minutes lang. Ha? Nakuha na lang kuan.
0: Grabe itong comeback.
1: 11 minutes,
0: 30
1: ha?
0: Points.
1: Oh.
0: Oh, 30 points. 30 taas points. Kaya na. 30
1: so,
0: points.
1: Kaya na, lactose ha. So, meaning, ang bula, lingin kita mong profesyon.
0: Lingin yun.
1: Lingin kita.
0: So, di na gininigusyo ka ron?
1: Oo, oh, di na.
0: Ha?
1: Kani mo, okay po na eh.
0: Ha?
1: Okay po at least na.
0: Oh. Di na gininigusyo.
1: Oo. Oh.
0: Kay, nakita ni mo ang bull movement nila. Grabe katsada kay ang bull movement sa kinibang oh. New York Knicks.
1: Na narato ang, no? Kurag naratol ang kwan. Ang,
0: no? Tao sa gawas, oh. Wala kasulod. Tao sa gawas.
1: Grabe nga tao.
0: Wala tao sa gawas, wala kasulod. Wala na kay, overload na sulod. Puno na kayo, wala yung kuran. Bola San Antonio Spurs kiron. Victor Wimby Maniama.
1: Defense.
0: Wimby Maniama. Pass to Aaron Fox. Wimby Maniama to Fox. Aaron Fox. Outside pass to Champagne. Outside pass. Fox for three. Bullseye. 3 points. Aaron Fox.
1: Nakabalos. So, karon ba yun? 7 na lang. 7 points.
0: 7 points.
1: Oh.
0: 102-95. Nakaroon ng bula, may gala sa team New York Knicks. Nakaroon kang Brunson.
1: Nahilom, nahilom.
0: Challenge Brunson. The MVP, 2-in-1. Pass to Alvarado. Alvarado now. Nice for two. 2 points. Alvarado.
1: Lima na lang alam mo.
0: Lima na lang.
1: Grabe
0: ka kulbayo.
1: Balik City.
0: 97.

0: love friends, di ba? Okay, sige, shout out ha. If you receive this text, what will you do? Even if knowing, grabe ni, even if knowing it's not really meant for you, wrong send the eye, try door! Na yung nag-text, oo, just texting you to say, ah, I heart you. Naado ko no, mga nangandoy po.
1: Ang hapon ko tol, na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman, kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nabawang hapon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lausing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit, ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anak ni sa mga numbered barangay up to Barangay 40. Sa lower ug uptown areas, ana kini sa Carmen Proper ug Upper Carmen, lower ug Upper Balulang, including subdivisions ug sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan ug Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mga application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og GTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500.
5: Mabalit sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

adlaw ana mahigala, di ba? So, muna siya ha. At ang isa ba itong mga nag-unang mga musika o daghan pang uban mga Magdon friends. Tuloy-tuloy tantod sa alas 4 sa kapunong may gala. O nang paminaw lang yun mo mga Magdon friends, okay? Bisan asa mang kakarong panahon na baka karon sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, or sa gawa sa nasod mga Magdon friends, basta naminaw sa Magdon Radio. Magandang araw sa inyong lahat. O na siya, mga higala. Nasayad ba ka mga Magdon friends kung unsa na po'y trending karon nga sayaw? Nahuman naman kita sa hawak mo ang beat may gala, di ba? Nahuman naman ta mga Magdon friends. Siyempre, nasayad na ta may gala. Nasayad na ba ka Magdon friend kung unsa na po'y dance cream?

0: Oh, muna may gala ha. Oh, basin the kada scroll ni mo sa social media, muna yung makita nga nag-dance may gala. Muna po nang uso karon kay nahuman naman tong hawak mo ang beat. So diri na punta sa baby dolls nga kanta may gala. Ula lang title na ng mga Mike Dunn friends na. Gikan sa baby dolls may gala. Trending na po na karon panahon na mga Mike Dunn friends mo nang every now and then pag check mo sa social media na ay sayaw anak may gala. Diba? Dari sa tayo mga Mike Dunn friends, oh.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alas 2.58 na may gala. Dari kita sa atong talagsaong pangutana. Ang atong talagsaong pangutana karong hapo na may gala. Mm-hmm. Alright, para ni sa atong mga Mike Dunn friends nga kanabitong makarelate sa atong talagsaong pangutana, ha? Gatuo baka nga wala na'y lalaki karon nga ginatawag nila mga Mike Dunn friends nga one woman man. Oh, ato'y balik may gala. Gatuo baka Mike Dunn friend nga wala na'y lalaki karon nga ginaingon nila mga gala nga one woman man. Oh, kanabitawang usar ganyang babae sa kinabuhi. Diba, Idana? Gatuo baka, Mike Dunn friend, nga napay na ng klase ng lalaki? Nga, gitawag nga one woman man. O kanang lalaki nga isar ganyang babae sa kinabuhi. Gatuo ka na, Mike Dunn friend, o dili? Labi na karong panahon na may galang dagan kaayo mga temptation, dagan kaayo mga pwede na tumakita. Labi na social media, nabitaw mga igala. Orag lisod na kaayo, di ba? Pero ikaw, akong pangutanon, Mike Dunn friend. Yes, ikaw, nga naminaw karon o ikaw lagi. Nga naminaw, Mike Dunn friend. Gatuo pa baka nga, gatuo baka may galang nga wala na'y lalaki karon nga one woman man. Alright. Okay, muna itong talagsaong pangutana. Sa atong may galang gusto mo tubag, syempre, let your fingers do the exercise. 0995-322-6237. I-text yung may gala or itawag yung tubag mga Mike Dunn friends. Kaya ito ng Taganog Pagtagad may gala sa atong programa. Bumalik ta itong oras alas 3 sa hapon.

0: and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 3:02 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gibot yung attorney Edgar Esma, law professor sa Liceo College of Law ug former IBP Miss Orr chapter IBP Miss Orr chapter president nga si Senate President Alan Pirte Cayetano ug uban pang mga senadorang ayon nga usang atong reklamo sa Korte Suprema kalabot na sa isyu sa Senado karong panahuna. Kini human sa pagbasura sa Korte Suprema sa petisyon ni John Abari Tayam nga nag-aghat nga ideklara nga balido ang quorum sa 12 ka mga senadori atong Hunyo 3 ning tuiga. Matod di Kwaresma si Cayetano ang apektado human kini gipabakante ang posisyon sa Senate President Senate President pinaagi sa 12 ka mabuto.
4: Ang person na mo file gid in
5: Kuya Paka, guywa na gid ni. Kita na lang magpakatatag.
6: Lagi. Kay labi na og mga adlaw kay araw ng kalayaan.
5: Oo, freedom. Mao nang buwagan na siya. Kung toxic na ang inyong relasyon diha Magnum friend, you need freedom.
6: Ano? Oh, kana. Oh. Kay mato nila I need space.
5: Wow. Okay, mo adto na siya masakay rocket.
6: Lagi. Nag-skwela mo dahil siya pagka-astronaut niya.
5: Outer space din atuon.
6: Oo, dito siya I need space.
5: Kundili,
6: taganin mo siya keyboard para na space.
5: Oh, kana. Pwede rin po sa cellphone na may space ang cellphone.
6: Nangyapong space, oo.
5: Bisag asa na space. Oh, pangita lagi grason para di magbuwag ba?
6: Oo, napa space for rent. Ana.
5: Oh, ana. Wala rin matulgan.
6: Oo. Wala siya may gala. So, ugma pa mga adlaw ang araw ng kalayaan. But syempre ang uban nag-ready na para silang mga ilang pagabuhaton ugma adlaw Magnum Diana.
5: Oo, ilang mga sa baba, mga programa, mga event or mga sa baba nga ato ang i-recognize or atong i-celebrate ang ato ang ko ano anniversary na pod sa kalayaan sa Pilipinas.
6: Usay kay murag maglisod naman tag ingon Happy Independence Day Magnum Diana.
5: Mura no, murag lisod na kay Lito Kon karon.
6: Kay tungod sa mga ano balita karon panahon na Magnum Diana.
5: Oo.
6: Murag di na tayo happy.
5: Tagino murag murag ako mga buya.
6: Sumuna man na.
5: Hala, tibon, oh.
6: joke ra, joke.
5: Di na tagano to.
6: joke lang. Lami kayo na yung ginanggang. Oh, lami ka ng ginanggang.
7: Malimaw kang screen ba?
6: Ha?
7: Malimaw kang screen sa sinugbaan.
5: May mga magpatungod.
6: Nakapalit ka diya, ginanggang, wala?
7: Kapalit na.
5: Sumo lagi? Hala, sumo ko na tibon, oh.
6: Ito, joke, right? Lami kayo na, oh. Ganahan kayo ko, anak, kanang every time nga makita na ko si Yvonne, mapalit ko.
5: Wow, lagi. Basta gwapa, magudang tindira, mainggan nyo, gig ka.
6: Oh, kita, medyo makita na ganyan ko, anak.
5: Hi!
6: Sige, salamat kayo, RG.
7: Sige, bye-bye.
6: Unsa, RG na, RG.
5: RG.
6: RG.
7: RG.
5: RG. RG.
6: RG. RG.
5: RG.
6: Can you figure out a
5: thing? Wow, lahi na to siya. Layo ara kayo.
6: Layo ara kayo. Layo ara ba? Sige lang, good. Sige lang, kay happy tabitaw ka.
5: Bakit?
6: Ito, salamat kayo, RG. Uy. Sige, bye-bye. Okay, sige. Giangos ka Magnum Diana?
5: Giangos ko sa imong kanta.
6: Giangos, good? Sige, 0995-322-6237. Layo pa itong baruganan si ano, no? Tubag si ano si RG Magnum Diana.
5: Hindi jud daw madala sa temptation.
6: Didigit siya. Hindi mapalit yang gugma na gid lugar.
5: Ako ito kay sabot-sabot ra.
6: Aw lagi yo.
5: Ako ingon ako asawa, oy tagaan ko sa tiguang 250.
6: Oh, 250.
5: Tunga lang ta.
6: Oh, ano? Madato pak.
5: Di ba?

0: Oh, paduha.
1: Magkapalit pa kasi yung gusto.
0: Uy, char lang eh.
1: Char lang na.
0: Char, char.
1: Char lang ginamay galan. No? Pero dala tinood.
0: Lala.
1: Kita, no? Sa'yo na ba, mas par- so, ang una-una na basta tao, sa'yo magdumdayan na kayo, mas powerful pa ang kwarta kaysa sa Ginoo.
0: Lagi. Mo'y ginoon nila. Okay. Gimo na nila God ang money.
1: Oo, oh, muna kasagaran ka ron. Nga ang kwarta, ginahimo na lang nga Ginoo.
0: Mo lagi nga, sige ra sila pangkugi-kugi sa trabaho, ano sila naghatawag time para magsimba?
1: Oo, oh, nanagin daw. Napoy ba na sobrang simba?
0: Munang publika kayo. Kaya wapod nilihok, tapulan po, zero simba.
1: Lagi. Pero tinood na may gala. Palang pobre lang. Importante natin, panahon sa Ginoo.
0: Ana?
1: Okay. Ayara, ba't magkapanahon sa Ginoo pag na may problema dayon?
0: Giyod. Kaya sa panahon na...
1: Pag may problema, kay makalimot.
0: No?
1: Usay, makaiyong ka, who you?
0: Wow. Na, who you? Nanagin lugar?
1: Oo, oh, unang di maayo.
0: Oo, oh, okay na. Nasa iya ang tanan, napalit na niya.
1: Oo. Oh, oh. Dapat,

This is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cagayan de Oro City. Aras, alas 3:53 na sa hapon, dinhi lang sa Magnum Music Jam. Kauban gihapon mi ninyo, Magnum Diana Mendoza, o ang atong Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. O para updated na sad mo sa internet lingo mga higala, mauna sad ni ang ato ang Slanguage of the Day. Mga Magnum friends, ang Slanguage of the Day nato kay Pick Me. Ang Pick Me kay usa ka Gen Z slang nga gigamit para sa usa ka tawo nga grabe kayo ka trying hard aron makuha ang atensyon, approval or pagdayeg sa uban. Kasagaran mahimo pagani siyang manaway sa iyang kaugalingong kagrupo or kauban para lang mas magustuhan siya sa usa ka tawo or social circle. Ang tumong niya kay mura gusto niyang ipakita nga lahi ko sa uban, pili ako. So mao na mga higala nga to ang Slanguage of the Day.

0: Right, salamat Magnum Diana Mendoza. Happy ba kakaroon, Magnum Diana?
1: Happy. Dapat happy ta always.
0: Napay, usay nga, di ka happy, pero dapat maging mong happy.
1: Anak, good. Kaya to kami ng trabaho. We have to be happy para pag happy ang mga listeners.
0: Elisod kayong, dili ka happy, unya, imong adliba na ito, imong no, pagsorya sa kanginan, luyan.
1: Di dapat maapektuhan ang imong trabaho.
0: Wala lugar ka, Magnum Radio 99.9.
1: Wow. Mura mangi ka naglubong.
0: Your news and music station.
1: Aww.
0: Alas tras 15 na. Kaloy kayo na.
1: Noloy kay Luya. Kaya magluya pa na nga itong mga Magnum friends.
0: Pero dili may mga plastic na tao.
1: Ha? Dili.
0: Ano lang, yun na among ginabuhat may gala, kung dili may happy, among gina-try nga may mong happy.
1: Yes, gina-lift na mamong spirit.
0: Gina-right po naman.
1: Lahi po ito siya.
0: Lift. Kanang kapatang lift. Ano bang sa lipstick?
1: Lahi po sa mukbang lips.
0: Okay, shout out.
1: Ay, shout out di ay kang Dave Hart nga og sa iyang parents nga naminaw karon sa Magnum Radio. Unta nga successful ang surgery niya. Kay mag undergo man siya operation. Unta nga successful jud.
0: Successful ganas siya.
1: Yes.
0: Kay dual base ginuo si Magnum Dea.
1: Ampuan gyud luluhuran.
0: Sige. Karon sa dayong operation karon?
1: Dili pa marag sa kuan pa sa June 16.
0: Hapit na.
1: Oh, hapit na daw. Nice kini yung taog ka ng masayo pa ana, no?
0: Lagi. Mga June 15.
1: Gatrasan lang isa kadla.
0: Para sa'yo.
1: Ati sa'yo, di ba?
0: Mangka, gusto ka ba sa'yo? De,
1: ay, naku.
0: June 15.
1: Samok ba?
0: Dito na pa ito siguro sa nasad na?
1: Oh, dito sa Singapore. Siyempre, noon biyang Singapore sa pag-opera o ganing mga problema sa tiyan.
0: Maayon na sila ng mga operations, may galang mga tambal yan. Mga pag patambal ka sa Singapore.
1: Ingan na. Oh. Pero kung gusto ka magpalit okay sa mga dagway, kaya langanin, add to lang ka sa Thailand.
0: Nagyapon dito.
1: Nagyapon surgery dito.
0: Pero kung gusto ka magpagwapo, pwede gyapon dito, di ba?
1: Pwede gyapon dito. Pero kung gusto ka magpadugang sa imuhang booty, dito ka kang Dr. Vicky.
0: Pero kung dili ka sikat, mahal yung bayad na eh.
1: Kuha na lang ka, mag-inject na lang kag imo-imo.
0: Delikado na.
1: Delikado, no? Okay, ma-report, oo.
0: Matingala ka ng tiyadang result, pero after mga pila kabulan, nihubag na.
1: Nihubag na.
0: Nagsamad-samad na.
1: Hantot sa mga cancer na dayo.
0: May mo nang kay ma'am.
1: Oh, okay. Ha, gets.
0: Kan ma'am, cancer.
1: Kan ma'am.
0: Na G.
1: Salamat sa pag-explain sa Joe.
0: Lagi. Siya para happy lang tawa. Sana dire. Good afternoon, Magnum Gilbert, Magnum Diana. Ako, dili na ko magpatintal sa mga babae. Bisan unsa ka guwapa o unsa ka sexy.
1: La.
0: Kay makasala ta na sa Ginoo. Kay gikasal ta sa pare. Nakapanumpa na ka sa atubangan sa mga tao o sa atong

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada kaso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinanglanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:37.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa programang Magnum Reports. Ug dinhi dentas pagsugod sa pagdawat. Mga balita ang nangahipos tungod uban sa ilang tag sa kalokasyon. Nakastandby na Magnum Hunter 13 kay autopsy. Ang request karon sa pamilya, kalabot sa kamatayon na hindi usa ka trabahante sa usa ka negosyante ng mga bugasan. Ano sa Magnum Hunter 13 na Riza Cruz?
4: Yes, magdemandino nag-request po itong autopsy ang pamilya ni Lumbab Magdemanchi, ni kaning biktima na si George Lumbab, usak sa 30 anyos, pagtrabahante sa rice retailer des magbarangay kalaanan kanituan. Gani magdemandi ang mismo ang kaning agalon noon ang pamilya nagahangyo nga ipa-autopsy kay pag-abot mo dun sa area magdemandi kung asa siya nakaplagan dito man sa iyang sa

0: lugar siya, bang house, no? Sa ang gitrabahuan ini, kumbaga na mga panahon nag-stay in siya, unya kay pagkabuntag, dito na nakita nga wala na ikinabuhi ang naisigutan nga kini nga 30 anyos. Dumin siya, na, libin-libin lang magdumanji, o dunay anak ko siya. Pero so, wala pa mo ang kanina nga pangita mo magdumanji nga siya minya, kwan, no? Nasawa pa siya nakaplagan nga wala na ikinabuhi. Nagbulag pa kini siyang live-in partner. Ugang kaning kay lagipod ang iya pong kanibang kapikas magdumanji niya kalibin medyo may anpa ka ng bata pa ba so danagi kanibang lugar ang mga problema niya kaniang doon na po yung medyo nakaguol ng gibati po sa maong kaning namatay in taon kay nakakitaglain nga kaniang kapikas ang iyang live-in partner doon sila anak doon katuig ang pangaluigon so lain na kailagi ang kaniyang patayang lawas gikan sa yahang na maasa siya nakapalagan magdumanji so gidaritso rin dala manggod sa may gilirmo diri sa may kinibang kinasanghan ipunan magdumanji so ang pamilya muna usa sa mga naghangyo pag sa kapulisan sa police station civil bulwa nga i-autopsy siya magdumanji kung magitawin siya ng agi hospital aron dito rin sa i-request pagkuha sa kaniyang death certificate so naghangyo sila na mukha nung autopsya karon usab ka ang kani ang kapulisan naman ang mag-request magdumanji wa magid siya miagi og hospital kay base sa mga naka-rescue pud sa mao nga biktima wa naman puy kani ang sign magdumanji nga duna pa siya lifetime lugar ang kini nga biktima nga kani si Alias George Lumbab magdumanji so do dili sila taga Cagayan de Oro ning dire de kwanda sila dire nang kani ba na pamilya taga Butuan sila magdumanji no ang kani nga lugar pamilya nga Lumbab pero kay Dries na kita kapikas diya sila na ni Muyo Dries do di siya kita kakalaana nagtrabaho ra siya dito taga na sa Ritsia so ito paminawon ang pagumangkon sa mga biktima ng Gumanji kay si Mama Karim bala kaniba nga balabat 22 anyos do di siya minoridad siya po ang naghatag og impormasyon kalabot silang uyuan nga nakabsa sa kinabuhi tungod pinaghunas so paminawon
1: Ma'am, sa Magnum Radio, Ma'am, si Risa Cross. Ma'am, pagmangkon ka sa itong biktima, Ma'am, itong suicide, Ma'am?
2: Oo.
1: Taga-asagid mo, Ma'am?
2: Taga-Nazaret. Pero nagpuyog yung sa Butuan.
1: Ah, taga-Butuan mo?
2: Oo.
1: Bakura mo din eh?
2: Dugay na, mga ano, kaniang mga 20 years na tingnan.
1: Ah, so, tito, ito ni mo, isun to si mo?
2: Ako, Mama.
1: Ay, ni Mama. So, ito, Ma'am, pamilyado to si Sir, Ma'am?
2: Oo, na isang anak. Tapos,
1: anak ko?
2: Nasa mo, ah.
1: So, asa ba nagtrabaho si Sir, ma'am?
2: Sa Penroa. Penroa, Kalaanan.
1: Ano siya trabaho niya ito, ma'am?
2: Rice retailer sila, mga eggs, mga ano, sari-sari store, bitaw.
1: So, na, lugar, kasi nakaipaybalo niyo, ma'am, nga, ay nga na siya, ma'am?
2: Kuan, ang iyang katrabaho.
1: Nanawag sa inyo?
2: Nanawag siya sa iyang ka-live-in. Tapos, nabalaan din mo sa silingan ra.
1: Sa ka-live-in?
2: Oo, kay ang iyang ka-live-in, nagpaybalo sa silingan. Wala mismo sa amo nang na-shock yun sa pangitabo, ma'am.
1: Asa mo siya nakaplagan day, ma'am?
2: Dito sa Penroa, Kalaanan.
1: Sa kanan?
2: O, sa ilahang, oh, balik. Dili silang baligyanan. Separate siya, pero...
1: Ano,
2: house? O, more siya bang house. Pero ako nga na.
1: Stay-in din si Sir, ma'am?
2: Nag-stay-in siya. So, kada itong pagbulag-bulag nila.
1: Ah, so, kaning live-in niya mo yung nanakan niya, or dila?
2: Oh, nanakan niya isa. 3 years old na ang bata karon.
1: So, ang lugar, ang live-in niya, sumali sila na, yung paglalis-lalis, ma'am?
2: Ana gid siguro na sila yung mga away-away nga sila-sila lang mga ano lang kani family trouble lang.
1: Pila sila ka adlaw o bulan day nagbulag ma'am?
2: Magbago pa wala pa lang semana inang pagbulag. Bago pa sila nagbulag last week.
1: Matridin sa atong biktima ma'am si Sir ma'am?
2: George Lumbab.
1: George
2: Lumbab.
1: Lumbab pila din ma'am.
2: 30 years old.
1: May bata man din eh.
2: Oh, bata pa.
1: So, lugar dito siya sa ibang house niyo na kuanan, ma'am, na kaplagan?
2: Oh, dito sila nakaplagan sa kagawad dito. Kay naang katong iyang kauban mo, yung nagsaba dito nga, na-incident nga na.
1: So, ikaw mo lugar, distansya raman, no? Nasarit, to Kalaanan?
2: Kami. Kuan lang, pag tawag sa mga kay Ayap, kami na kuan, nakita na mo siya isa sa St. Peter.
1: Ah, gidala.
2: Oh, gidala na siya dead. Wala, nag-send Peter na siya dead. So, kaya nag-declare na mag-dead na.
1: Wala
2: po daw ang tagtungod. Kaya kanyang wala na, wala nila na contact ba. Kaya ang nahatag nga number is daily active.
1: Ang live-in po yun.
2: Ang live-in niya is una nakabalo.
3: Dito niya sa lain.
2: Dito niya sa lain na istorya. Kung iya pa mingi pa hibalo, basig na adto pa na mo sa hospital.
1: So, ma'am, kabalo na ang galon, ma'am?
2: Oh, kabalo na yung agalon mo. Yung agalon mo yung nagsuporta nan sa

0: Kuan, oo. Gikan kanyang pa-autopsy, mga lungon.
1: Ano, please mag-autopsy, ma'am? May na mga bunog, ma'am?
0: Wala man noon. Pero, ay, pero wala po kabalo kay autopsy pa mamampod nila. Pero sa pagkakita na ko sa tatayang lawas, wala man noon ko nakita ang bunog.
1: So ang kiniimong mama na na-decide ni mama kay Son na sila no.
0: Son tanan og iyang mama. Kay pauli didto pod.
2: Ya, iuli didto sa Butuan.
0: Oo. Oh,
1: oh. Pero na sabutan ng autopsy kamo tanan.
3: Dili man ang autopsy man dili man gud ni matagaan og death certificate kung dili ni maka
2: autopsy.
3: Kay need gid siya. Oh, need gid siya autopsy kay wala man siya giagi sa ospital.
1: Wala pina ka suggest ma'am nga yagi sa ospital ang matang lawas.
0: Wala kay wala may na-contact.
3: Wala may na-contact ma'am kay pina ka first mangud agto ma'am. Kung na-contact pa lang mi kung ipahibalo mi siya ang kalibin, madala gyud siya sa ospital. Oh, nya kay ang yang gipahibalo kay ang silingan naman sa namo sa upper ma'am. Yang gi-contact sa amo wala. Mm. So napahibalo pud sa ma'am ang silingan na pud namo nga pagtuon dito ang pamilya nang namatay kay emergency ra ang giingon.
2: Ah, pagabot kay ito wala na.
3: Wala na.
0: Nana sa St. Peter.
2: Salamat
0: kayo. Ating
2: alam
0: ito
2: na?
0: Karim.
2: Karim?
0: Oo.
2: Karim. Yes.
0: Balabat.
4: Yes.
0: Balabat.
2: Balabat.
0: Oo.
4: Yes, wag yung manji. Yes, wag yung manji, no? Mato ang kumahiya. Ganit, Mama Karim, Balabab. Bayang Rusanyos, pag umangkon sa kining nga biktima, nga kining nga biktima, wag yung manji, sa mga nga, katiba nga, suicide incident, ibig may kalaan, kung napindula kalaanan. Og gani magduman sino samtang na nagamulo ang kaninga kanibitan pagbangi sa kanito sa pulisan ang na pamilya kaninga isuon lugar og kaning pagumangkon sa kaninga kusima nga abot pud ang kaliben pero kay makita mo gitato kas wala na man sanya na sila nagabulag-bulag pag kuha ra mo dito day magdumanji so kinagina na siguro sa raton tubod kay sa kagul pod kaya giapaagi niya ang kanito nga pagulo sa ginabuhi ni pagbulag-bulag sa iyang nga living partner magdumanji do ang yang anak ko mo gitpo sila ng pamilya kaming biktima magdumanji kuy karon na ninahan ni Ma'am Karo yung Balabab kaya wala naman dito karong dito sila nga kung may relasyon ito naman po kaya ang kamilya po sa bahay na kalibin nagpakita mo dito presensya na dili karon sa dili mismo sa Guillermo kung asa na yung utang kung pa magkita siya sa kanibang lugar pabalas sa Marte agi po mag-autopsy so ugma pa siya ma-autopsy so busy pa po magdumanji ang mag-autopsy sa mga kapeng lawas so sa lokasyon Dres Maya sa Guillermo Los Camasyante may kinisingan ipunan para sa Magnum Report. Kinis Magnum 113 Riza Cruz. Balikaw, servisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum 113 Riza Cruz. Dinis atas balita ng Magnum 124 Jay Luna. Follow up sa ta. Kay nailha naman daw kuno kung kinsa kining suspetsado. Nga namo sil patay. So sa kapintor dinas may barangay Carmen ng atong syudad. Kaghapong adlaw no mga inaron nga oras. Nahitabo ang pagpamusil sa usa kapintor.
6: Magnum.
5: Na taga Galaxy Barangay Gusaring atong syudad. Ang biktima mga higala. Talikod ako nung gipusil. Mahinungdan nga daghan intan po siya o gasamad nga naangkon. Maski pa pag nakaatubang to siya, lisod mong po kayo no, kaya pintor. Unsa may yung dala, brush o pintal versus 45 nga armas. Pildi gihapon. Pero sa itong pagpakisayod mga igala, sayang isuon ka ganyan buntag, wamad ako nung ikabikil. Nga kanang mga kaila po nila, wamad ako nung nahatag po nung impormasyon ng ilang isuon. Ngayon ay nasilo, ani pong maumbig di ma. Makisayod tabi pa sa gihimo karon nga aksyon o investigasyon sa itong mga kapalisan sa Police Station 4 Carmen kay doon na nadoy na ilhan nga person of interest. Ano si Magnum 124, Jane Luna.
7: Gibon siya karon ni Police Major Mario Mantala ang Hepes Police Station 4 Carmen ga ilang doon na sa mga otoridad nga ilado na sa mga otoridad ang person of interest sa pagpusil kang Reynante Patiño o sa kapintor o ga residente sa barangay Agusa o giingon nga dito kinigipusil ito po sa may Alco Home sa barangay Carmen ng atong syudad. Gibon siya ga kininga na investigasyon, di palapdan yun nila magdamaanji o ga dito no, na-confirmar nila nga posible ang naisgutan ng person of interest na nagtago-tago ni nga panahuna maulugar ang mihimo no, sa pagpusil patay ni ining naisgutan nga biktima gali no, sa unang impormasyon na magdamaanji nga wala lagi doon ni siya kabangi ang naisgutan nga biktima apa na doon ay laing angulo nga gilantaw ang atong mga otoridad nga mas nakapadali sa ilahang pag-reservar sa maong krimen na nota ni ini mag maaji no adto naman toy mga tipa ilhan ang naisgutan nga gunman nga giingon nga mihimo no sa pag

0: Atau lugar dito sa alcohol o pagiging istorya pa ni ining naisgutan po nga biktima galino sa pagahulagway ni ini nagsulob mo at pagkinig ito mga jacket nga adunay color combination nga gray o nga ito mga helmet nga adunay golden letter M sa iyang lugar nga helmet o galino usa ni sa rason nga dali po na ilan no, sa tuwa lugar mga otoridad o gagilakag na nila ni nga panahuna ang naisgutan nga person of interest o galino o nagiingon nga 100% na matod pa nga sigurado ang atong kapulisan sa police station of Fort Carmen kay off-air lang po at magdumaan dyan no? Atong na istorya personal si Police Major Mario Mantala o giingon nga kabulo na sila sa paglakag karon niining na isgutan po nga suspechado pero nang hangyo po sila sa media labi na kanato magdumaan dyan nga di lang sa ano maabot siya kung kinsa ang naisgutan po nga person of interest nga ilahang nga gipangita sa pagkakaroon gipaligon pa sa mga otoridad ang ilang operasyon o mana tumbok na no ang person of interest sa mga nga kaso matud pa sa ining naisgutan usab lugar nga mga otoridad nga gilayon usab sila magpatawag po ng press conference kung pananglitan na magdumaan dyan no, nga masikop na ang naisgutan usab ga suspechado giingon nga usa lamang ang mismo lugar ni ini magdumaan dyan no, sa pagpusil niining naisgutan usab nga biktima nunutan ini live ta karon diri sa Maybulyo sa funeral services magdumaan dyan dinhi sa may barangay Bulwa kay karong adla hapuna gitakda no nga ipaubos sa autopsya ang patay nga lawas ni ini nga biktima kaya gali magdumaan siya kini si Mr. Inante Patiño ya gahapon magutom magdumaan siya direkta siya dala din hey, pero wala pa man na desisyonan nga ipaubo siya sa autopsya so di pa agi sa siya paraffin na test kagabi o gakaroon mao na gid no ang pagtakda lugar no nga i-check po ang hapon nga lawas kung asa ba nga portion siyang lawas ginungdan siya hapon lugar nga hinaling kamatayon o gagali kay nang duman magdumaan siya nga ubay-ubay gitu no ka mga gunshot wounds nga nakita no sa mga awtoridad gikan siya nga ulo nga bahin o ga naapa siya ang likod magdumaan siya nga milawos mo pa siya nga kuto-kuto ang naiskutan po nga basyo sa bala gali no caliber 45 ang gigamit ni ining suspechado sa pagpatay ni ining naiskutan gutan po na biktima samtang kiniga pamintal tahon sa usa ka panimalay nga yung gitrabahoan diya sa may alcohol sa barangay Carmen o Galino. Huwag yun yun siya kasiguran na sa maupo nga higayon sa ilang halong mga istorya dito na po di Ignacia po silo na patay niining na isgutan po na suspechado. Gali karo nga panahon na magdimanji na gulat-gulat pag ito no tungod kay ang doktor po ang ato po lugar agaran kalabot po na ni Ini kaya lagi na umihimo na sa pag okay na ang pamilya sa pag paubos autopsya sa pati nga lawas di ini po nga naisgutan po nga biktima ning panahon na no na pagya po nang lawas si Patiño karon dini sa Maybulyo sa funeral home so giingon nga dagan pa ha examination po na ang pagabuhaton po no sa tuo po lugar nga soko po galabot lugar ni ini aron nga usap po nang sa magamit po sa pamilya aron sa pagpasaka o kaso batok sa mao po lugar nga suspechado samtang ato ang mga operatiba gikan sa police station for Carmen double time gid sila karon magdumaan ang tugot pala ipinaspasa ang ilahang kibo kay naano may person of interest nga 100% matutpa nga sigurado sila nga adunay kalambigitan sa krimen nga naitabo din na sa may alcohol sa barangay Carmen itong asyudad nga nagresulta sa kamatayon nini nga usa ka pintor human kini kibo sil patay sa usa ka lalaki nga nagasakay matutpa sa usa ka Honda Click white and black color nga motor siklo o mihimo matutpa kini sa pagsibat padulong sa may Sayas area ning atong siyudad. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum 124 Gina Luna sa Bitaog Sirtusyo, Magnum Radyo.
1: Salamat Magnum 124 Gina Luna. Oras, alas 4.52 na sa hapon sa tunga pagpadaan sa tungtulong ng Magnum Reports. Di sa dayanta ni Magnum Hunter 23, Kia Abelinosa. Saya po mga reports ka nang hipos mga higala. Ilabi na niini po mga kawatan no, nga nagahimo gid po din taon sa pagpabadlong nga gihapon. Taliwala pa man nga doon naman yun yun ta siguro pwede no, nga kaning lain nga trabaho nga pwede gilang masulan nga pwede po din po da nila nga mahimo nga panginabuhian. Dili kaya kanang mga hilabot lugar ta sa mga gamit sa itong isig kaingon nga magresulta na hinuon po mga igala no, sa inyong pagkabilanggo. So, kung pananglitan na yun po mo ay kaning mga bisyo, ay lang po mo pagpangawat po. No? Dubli na yun na nadakpan pa tungod sa pagkakawatan na nakuhaan pag yung gadroga. So, diba? Aman ka pa ingon sa prisuhan yun ka anak diritso. Yan na pag yung mga armas. So, mas maayag yun mga igala nga di na mo lambigit sa mga kahiwian o mga iligal nga kalihukan. Aron po nga malikayan nga kamo mapalayo sa inyo hapong nga pamilya. Makisayon!

0: na atong siren. Ang detalye ni ining balita ni Magnum Hunter Magnum Hunter 23 Kia Belenosa. Nining notado gyud nga snatcher. Okay, snatcher yun nakuhaan pag yung drugs, kuhaan pag yung armas, makisayod tabi. Atong siren ang detalye kalabot nini sa itong kauban. Nakasanbay na? Magnum Hunter 23 Kia Belenosa.
1: Yes, sa Magnum Hunter 23 Kia sa fortification sa 5 makarag sa kasospe. Kung magiging napagiging nag-drug by mass operation, na diha sa may barangay konsolusyon, hindi nga itong hasta, di na mga suspect. Ingon nga notado matutbaga kaya nga gawin mo sa pagpangawad sa pipila ka mga bahin. Diha sa may konsolusyon area magdumaan. Siga ni mana na-identify ang maong suspect tungod sa rason nga kaninga nakita kini sa mga CCTV footage po magdumaan. Siga yung kaning maong suspect una nga, pipila sa mga nabiktima ni Ani, kaninga kanisurod niya siya ugo sa ka-barbershop magdumaan. Siga yung nanguha uga kaning mga pwede po niya nga makawat. Samtang nga sa lain po nga insidente po nga pagpangawat magnumanji nga pag-iharig upon party sa may consolation area, nakita po sa CCTV footage nga kaninga sa kaninga mga suspect diha po nag-inutindog na diha sa may area sa may party consolation. Nga sa diha nga doon ay usa ka minor de edad nga ni Agis yan nga tungod magnumanji nga nagbitbit o nga cellphone kaya nagdula. Walay kabagyo niya nagkikuha magnumanji ang maunga cellphone daw ni si Batsa kaninga. Kani nga wala pa mapiyo nga direksyon na ito nga itong oras. So, tungkol naging magnamaan siya, kaya pipila na po ito mga individual ang nagareklamo. Huwag na biktima niya ano niya. Identified na po rin yung hulagoy ani magnamaan siya. Gipayuyan ka lang kini. Huwag na jagway ba sa operasyon tungkol sa rason nga nga gituhan yun po nga kani siya gahimo sa pagkapayhot o giligan ng droga. Aron po nga makasustain kini siya nga bisyo. Maragayan na gilid po nga sideline ang kani nga pagpangawat po magnamaan siya. Isang mga nga suspect napalitan sa usa ka sa sa gituhang iligal nga droga bugti sa 500 sa pesos nga drug webas money samtang sa pagarikisa dunay nakuha nga duga nga mga square size nga mga gituhang iligal nga droga gyapon magdumaan siya samtang sa pagadugang pagarikisa po siya nakuha kini uga armas sa kundi no sa kini ka kalibre 38 uga duha ka mga buhing bala po magdumaan siya. So karon sa tong masayran merga daghan jud po ang nalipay ng mga residente dira sa may barangay konsolusyon kay ang mga lapad na po sa ulo magdumaan siya kaning ihalagi nga ginabuhat nga mabiktima kini siya uga kaning mga establishmento kaning mga barbershop kaning mga snatch siya magdumaan siya
0: nga na po niya
1: mga nakuhaan din po nga lapad sa ulo kaning sila si Kapitan na Derby Pakudan po magdumaan siya kay daghan na po nga reklamo ang ilang nadawat gumikan ni ining mga nabiktima sa maong suspetsado. So karon ang maong suspect po magdumaan siya balo karon sa pinaguan particular diha sa mga police station 5 mapuntod ug gitak nagpas ka kini sa kaso paglapas sa Balaod nga Republic Act 65 kun comprehensive dangerous drugs act of 2002 lakip na ang kani ang paglapas sa sub sa Balaod nga Republic Act 10591 kun comprehensive firearms and ammunition regulations act balita gikan sa konseho sa barangay Consolacion ug sa police station 5 puntod para sa Magnum reports kini si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita ug serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa karon mga higala at least no paslak na sa prisoan ang maupong kawatan nga tigpayot sa legal nga droga nga armado pagyon. Oras alas 4:57 na sa hapon.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangkor.ph.
1: Mayong balita, ang great Samsung sale is here. Pwede na nimong maangkon ang imong gipangandoy nga Samsung smartphone sa masulit nga presyo. Ang Galaxy A07 128GB from 6,290 to 5,490. Galaxy A07 LTE 64GB from 5,290 to 4,290 na lang. Ug uban pang discounted nga Samsung smartphones and gadgets. Dali, ato na dayon sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Street, Cagayan de Oro Sere. Mapalit usam sa Samsung stores sa SM Downtown Premier, Ayala Centrio Mall, Limkit Kai Center, SM Butuan, Robinson's Iligan, and Gaisano City Mall, Promorans from June 1 to June 30, 2026. Great
2: Samsung Sale. Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
4: Tanang bills, Jukarun?
5: Chill lang! Pagbayad sa GCash G-Bills, your bills in one app. Kibayran karun? Posted na dayon for select billers. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: GCash G-Bills.
7: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kai Atrium.
8: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kang isutan pag-ampo. Kahit kung kipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan sesyon, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa

0: 999. Kini usa ka may nungdanong painumdum. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Oras, alas 6:08.
0: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro.
1: Isang libreng bakuna batok sa HPV sa mga batang babae nga nagidad grade 4 kung nagidad 9 anyos ngadto sa 14 anyos. Isairaan nga ang cervical cancer resulta sa infeksyon nga dunay oncogenic type sa human kung papilloma virus kung HPV. Organs sa Magnum International sa India, patay ang tulo ka mga siman sa India nga una nang natalang missing.

0: Singapore. Jane Luna sa balita o serbisyo magbradyo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna. Gipahibalo gidapit ang tanan sa pagtambong sa Triduum of Masses in honor of Our Mother Perpetual Help nga ipagayon sa Hunyo 24, 25, 26 sa Our Lady of Panawag Chapel, Lemkitkay Center, Cagayan de Oro. Sa alas 5:30 sa hapon, apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary sa alas 5 sa hapon. Ang kapistahan, paga sa Ulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 316 Chingintrina Enriquez sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum News Alert.
3: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat. Magnum Hit Sikat. Hit, hit.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4463.

0: crisis sa Catanduanes, mato ni Department of Energy Secretary Sharon Garin, nagitahasan sila sa pagbalik gilayon sa supply sa kuryente sa nisgutang lalawigan bisan pa man sa nga nagkinahanglan og dakong galastuson sa panig sa gobyerno samtang ipatuman ang malahutayong solusyon sa problema.
1: Well, ang importante is when I reported to him last week about the problem in Catanduanes, sabi niya dapat may immediate solution. Sabi ko, sir, 12 hours yung blackout ko, and then sabi niya dapat hindi pwede yan. So I think it's more of the message, it's more of what his directive was. No? Anong utos niya? Ayusin ka agad yan, huwag nangitay, pwede immediate na. Kaya kahit gumastos pa yung napukor ng milyon-milyon para lang ibalik yun, that is following also, yan po yung inutos mo ng presidente sa amin. At all costs, let's put it back and find a long-term solution.
0: Ang pamahayag ni DOA Secretary Sharon Garin. O karon sa ato ang Magnum News Hunter, gibutyag kadag mga kadaguan o kawani sa PhilHealth Region 10, nagkitabo sa Regional Director sa DOJ, May Dolorita Munisit. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.

0: 25 o 26 sa Our Lady of Panawag Chapel, Lamgit kay Center Cagayan de Oro, alas 5:30 sa hapon, apan sa dili pa magsugod ang misa, ipahigayon una ang Holy Rosary. Rosary sa alas 5 sa hapon, ang kapistahan pagasaulugon sa Hunyo 27 ning tuiga. Mga higal na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9.

imo nga kalimtan nga nag-cheat siya? Pakadungog na ako adto. Klaro na dayo ng akong desisyon o nakigbuwag na ko. Plus, he works with her. Gusto ba nimo nga magunahon na pirmi kung unsay ginabuhat nila sa trabaho? Kung unsa man ang imong desisyon to stay or to leave, try therapy. It really helps. Remember, life is short and you deserve someone who truly adores you. Next, from Cherry, ingon pa siya nga, try to step away sa situation, Jade. Give yourself space para makaunahon na kagtarong. Kung di ka gusto makikuyog sa tao nga ga-cheat, then maybe that's your answer. Everything else is just noise. Stay strong and good luck. Sunod from Miss F, ingon po siya nga, all that is going to happen is your boyfriend is going to cheat on you but is going to be smarter about it. So mas maayo na dayon siya mutago sa iyang binuhatan. Sunod from Kiara, ana po siya nga, personally, I wouldn't want to marry someone nga nag-cheat. Ikaw pagyod ang nakadiskubre, dili siya mismo ang nag-ingon sa imo. Are you going to feel anxious every time nga mahubog siya? Worrying if he's going to do it again? Dili na worth it, Jade. Ayaw na paabot nga magminyo ka sa cheater. And from Zen, anapod siya nga, you'll spend the rest of your relationship wondering if he's cheating again. Mogyud na ang lisod. Ang mga cheater nga mangayog pasaylo, usahay wala sila kabalo nga dako kaayo na nga hangyo to rebuild the trust nga ilang giguba mismo. Murugo ba yung paigyod ang mga naghatag sa ilang mga tambag para kang Jade? So ato na yung padayon pagbasa after na sa pipila ka mga songs o padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gyapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza din hilang sa Magnum Radio 99.9, Yon Years and Music Station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Nagtuo si Cagayan de Oro Water District and COWD Board Director Dr. Jerry Canio nga pagsupag sa plano nila nga pagpatuman og water rate adjustment na kadugang lamang sa problema sa buhatan. Mato ni Canio nga kinahanglan sa bang usbo sa bayronon sa tubig aron dunay magamit ang buhatan alang sa pagpalambo sa ilang nga serbisyo ngadto's katawhan.
4: Ngayon lamang nga magtinabangay ang pagpugong nga walay increase nga mahitabo ang ato

0: pagtan-aw mao ang paghatag og dugang mas seryoso nga problema. Problema na to karon sa Water District. Sayod man ta nga wala may financial support ang atong lokal nga pangagamhanan. Wala may puwis sa lokal nga pangagamhanan or budget sa lokal nga pangagamhanan nga gibutang dinha karon sa atong Water District. Except niya itong pagsugod gayod niya itong mga 1970s pa. Pero karong mga tuiga, ilang nakadekada sukad niya itong 1970s, wala na may budget, pundo, or buhis gikan sa atong mga katawhan bayan nga nabutang diha sa Water District.
1: Ang pamahayag ni COWD Board Director Dr. Jerry Canio, samtang nagdumili una si House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervie Luistro nga ipagawas ang pangalan sa mga gilauman nga mamahimong nga witness atol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Apan batod ni Luistro nga moabot na usab kun moabot gihapon ngadto sa banabana nga 25 ka mga witness ang ilang ang ilang ipresentar.
2: We cannot publicize, no, the contents of our pre-trial brief. The least I can say perhaps is, andun pa rin naman kami sa more or less 25 witnesses. The documents are indeed voluminous, no, especially for confidential fund. We are just trying to determine now, alin ba talaga yung kailangan, alin yung pwedeng hindi na, kasi corroborative lang at marami ng significant corroborative pieces of evidence, no? But as to the stipulations for admission, we cannot disclose that. Perhaps let's wait until the pre-trial brief is filed on Monday.
1: Ang pamahayag ni House Justice Committee Chairman Congresswoman Jervie Luistro. Karon sa tong Magnum News Hunter Drag Queen Competition, nagpadayon karon sa Barangay Nazareth ng atong dakbayan.

0: na sayapong mga gipaabot ng mga minsay alayan sa ilang kapisahan dili sa barangay Nazareto Paminawan.
1: Sige. Sige, magdumuri sa Cruz. Paminawon siguro na to ang pamahayag ni Kapitan Regine Rodriguez mga higalano diya sa maya ang punong barangay usab nato sa barangay na sa rating atong gadakbayan. Kaya, sige.
2: Kanina fiesta is really ang atong fiesta sa atong padron, Senior San Antonio de Padua. Ato ang padron diri sa atong parish church, which is on June 13. No? So ato lang nang gina-backtrack, pinaka

0: FTB-249601, Series of 2026.
1: Magnum Morning News.
2: Alas 6:09 na, para sa mga balita may kalag karon sa itong Magnum Operation Tabang.
0: Magnum Operation Tabang.
2: Mapasalamaton sila si Consorcia Isay sa 24 na samtang ibutang karon ni Senator Erwin Tulfo, chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, nga i-review sa Senado ang kalidad sa mga infrastruktura sa Mindanao o man maguba ang pipila ka tungaan o infrastruktura tungod sa 7.8 magnitude ng linog. Maduman ni Tulfo ang kinanglan nga masiguro nga magamit ang pundo o mahaom sa kalidad sa infrastruktura.
3: Yung vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. The science of a healthier life.
4: Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2526. 33.
5: Life extension, vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients.
7: Five nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top-performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website.

0: 0917-152-4297. Enroll now!
1: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung daan na maayo gani. Kaya adunay nag-suggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused. Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
4: Kung ganap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, ng Puyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
7: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Nang inahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
10: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugarcane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ano pa wang

0: ko ka dada o dog mahuta na lang ko na na po to din nakabot na po tong empleyada nga narumbag sa driver sa Magdum Express.
1: Pangitaon pa na to gusto ko. Pagbani pa siya ba?
0: Buksing gira. Na na ba to niya? Masin makita na mo
1: to. Pangitaon pa na to sa Magdum kay hindi mo sa ato banan yun nakapokus.
0: Ang description nga inyong magkabasa sa Facebook Magdum Aileen. Mara itong description, Magdum Kaya. Oo, naman mong description ito. Oo,
1: katulad ang description. Sige, lahat ang pangitaon ka ron, Magdum Kukay. Itong libutong kita mo na dili sa Tobangan Kukay. Ito nga naman ni Kaya sa dili madugay po Magdum Kukay. Di plaster naman itong mga empleyado sa Kapitolyo.
0: Nanumbag sa kinibang driver sa Magdum Express, Magdum Aileen. Wala respeto sa polis.
2: O, nasa Tobangan.
0: Nasa Tobangan ng polis, ha? Gibadlong yun sa polis. May ganis sa kadakuglawa sa atong driver sa Magdum Express, wala sa sukli. Kaya ang atong driver, nagrespeto sa polis.
2: Oo, kaya nasa tubangan.
0: Niya guwas pag yun nga nagrespeto sa polis, murag di po yung sukli niya po sa driver, kay babae. Hingatan ito. Ano ba, no? Pero bisan pa niya na, professional unta. Pero atubangas polis, gisubag niya atong ang driver sa Magdum Express. Gano'n ba yung maunang karoon, nga gibasya karoon sa social media? Kuandra ba? Tanawan na ba Magdum Aileen? Sa video? Lugar kung mubayas lang ta sa ato. Ako di mo kumain nga lugar sa atong driver. But kung di mong tanawan, ang sakyanan sa Kapitolyo, memorag may cutting.
2: May cutting ka dyan, Magdum.
0: Gikan sa right, outer lane, may paingon sa center lane. May cutting sa kalit, di ang atong sakyanan nga nagsunod, nakabunggo dito sa mga sakyanan. Yun ang lugar na tabo. Anyway, at mantali yun na karisa ta sa kuan independence ni Magdum Aileen kay kagawasan niya. Ako na basi makita ni mo diya Magdum Kaya ba pag hulagway palihog. Magdum Kaya dis Kapitolyo makita ni mo.
1: Sige lang Magdum Kaya toto nga pangitaon diri kay makita mo to diri so kay pares may nakasuot man sila og mga Governor Juliet Uy Magdum Aileen pero before na maghatag sa buga minsay si Monsignor Nathaniel Lirio kaya siya mapod ang murag mangulo sa pagampo diri sa kining gigipagan pod nga programa diri sa may Kapitolyo Provincial Magdum June.
0: Okay. Magdum Kaya, Magdum Aileen balikan mo na mo karon taw ha. Maminaw sa tag pahinumdum. Pero Magdum Kaya kalimtiya ka. But pag mintag presentability, medyo magaka, di pa kayo magaka-accept ba nga presentable ka tanawon kung nag-ay, patik na puto, napunog patik mong labas. Murag, ugat, okay, wala problema, ugat. Pero ang mintag presentability, sa usa ka tao, medyo yun og, I don't know, ikaw siya mong bahin, director, kaya ikaw maging sinati ganiya. Kunin ko ito mga brutante. Lugar, between ka nang na ay patik, og sa walay patik. O sa imong mura mag, di ba ay sur sa imong pananaw kung naay dagang patik ang usag kataw kung itani sa way patik?
3: Ako atong masulti ana Magdum June kining tanaling pagpili sa mga kuan mga ilang mga aplikante para ilang yari. Management prerogative yun. So, subjective siya or kung naay kuan yun ka ng standard yun sa mao nga industry
0: funding funding may proposed ba nga budget nga
4: panato mga partnership siguro ma-attend po nato ang sayo na butang sa atong contingency
0: bahalag di ta magpalit helicopter di ta magpalit og dagang mga trucks Magdum Aileen but at least naa tay pangtubil sa truck ano pangtubil sa sakyanan kana usa na mga mawagin na siguro usas mga gipripahan ninyo pang tubil. Importante.
4: Yeah, diya ka. Diya yung kamaingo sa logistics Magdum June. Especially kung nakahit akong operasyon. No? Kana yun ang pinaka-challenging. But sa akong gingon, kaya ito lamang na-identify, pilay na anato, pilay atong kinahanglanon. So at least, ang pag-coordinate, pagpangayog tabang, o pag-procure, kung naamang ganing budget nga mahatag, kung naamang available nga kuhan, madugang, kana mas kuan yun nato nang ma-attain ya po nato ang atong unsay nasa tong plano.
0: Ang proposed budget ninyo Sir Nick mabot ka mga 50 million?
4: Sobra.
0: Sobra. Pila ka Sir Nick mga 100 million?
4: Kung imo tanawon Magdum June no sa kinatibuk-an na kuan sa projection nato sa kuan. So lahi-lahi man og need ang kada kuan like sa health sa response ayan na lahi-lahi man gyud
0: grand total gyud pila ka mga sobra pa 100 billion 100 billion sobra 100 billion
4: mga ingana.